Nabu Barim and Goro Nayungi Nayungi Baral Gangakwe Ubarim Langa or Governor Urud Javarim Babom Biukang Nabilin Barim Goro Nayungi Babam Governor Bagorm and Balbun Gumaki Baral Gang Bam and Nabil Bagormari. Pamangay ang amaro, nga rin ko walkyaway. Armali na po mimi, walkyo may na po nabinagari ka dini. Apo na yung kiyang koro, babalkman po nun. Kandol ka, yung karawan man kami jeli, o jati, kan po nang kumangapad ka rin. Bakon mga jamun, kumaki kari kari ko nyal men ba mang nungan koro ko ba meran bangay ko mang mimi bangay ko mang nabene ok charang nader golin amak na wa bangay ko me kurme kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jadi lagu baru pol nan. Ani nan kau, teman kau yang ada ni juar, gulungar, teman kami, bar malam, angkar kagar me, anja mikora, kun gudul, kelar ngak ngak, ane lagu baru jadi lagu baru nan, nanti negatif, mulindi. Lele kagoy, kandam, jerubu, ano kino ba kabar kabar yan? Kabar ka po nan? Kabar yan unbol kabar nan? Nina bino po na wajd bala? Ngalalo dalo pa mo, kaya siho salapan kabar ime miji, parimwam. Baru jari ni, nampak mana bu? Karena ni kalau jauh celuka, ngai. Finisha, anim kam. Boyan kan?